0: What a testimony. What a testimony. Adanse ene de anodene enche ne bi full life na tomo.
1: Okwase.
0: Adanse ano me se anoshi nie, adanse nie.
1: Okwase.
0: Anoshi nie, adanse nie. To jide anamona bra. Na ba se mo den no. Enka saman. Na ba se mo den no. Enka ngpo ya tomo a. So ochina. And what tonight?
1: There.
0: And what tonight?
1: Okwase.
0: Na yente last testimony. Na fi yemfa full life nin tomo. Be last testimony.
2: Last 2 weeks. Na papa ya sorry na. Me ko echire ona me se me ko junso kaka. Me duro ana o ka che me se me ko fa. To wadu wa ha na me fa nko otar no so. Na me ya di bi na adonu sister. Obi ya bi ni portema. Congratulations. Me dey dey ko bi ma na e ni twa no se. Emma. E ni se me ni dey tell no data pa. Sumiye me diamba bra na afi ato be ma panisu na mpepe freme kwabena wa cheke se bra me cheke a mfo the prime minister says so ono ne ge bi aba me ba de mai ye be ne dey na me shede na mi su kakra bi ana ma fere papa o nya bo tre beba e beba beba baba bra na saturday twem na di ama bra masu elat masu ofata masu Sunday no ma ko church ma e praise is a winner ko wa yo win ba ko na me say me so data na ma sa ko e de sa ko cheke ko cheke ya congratulate me den e kakra kadu let's so papa da ni na bra

0: wa Daniel Jaya. Sene bayina ya to seria. Aura de bezi maya. Aura de seye di fo. Ana aura de seye di pe. Meni ya su tre aura de. Shia na na na na na na na. Shia na na na na na. Shia na na na na na. Shia na brea na pa pa pa. In the name of Jesus. Ni peyi na you took ni wa brabo mu.
1: Jesus.
0: Ele busu ni mpa no wodi wachi you took ni ya. Do ye tripe ja fo enya woda. Yankupo nyu tuchirida.